Nero bisi botro ko jibu katoto ne gibu bebe ko ban so ira sun so adaki ikunando. Gai ko ni daba che yero ba yero agiso atene won ra yiro ka yenda no bu ka ti ansuru no ba ti anso wakura no bu. Ira den wal bo meda wudu na ko be garia. Fraternite gibu beba yero wa. Bare behente yero wadai ula na u wi gibu menna wingwam gina bere anwene yikai ba mo po so yenwene bebu nori. Baba ne baki dabu won ra iru ka yen da no bu ka ti ayiri yen sa yiri so de bi ba wa so ru so bu tire no gari pa bu kara no koto yen we ne be pro bu ko bebe ba chan ba ba ki e do mi bebe ba ma do mi pro pro toru no ra wata ka wo kra no bu ka iru ka wu no bu ka ti a mbere ba ko ra na be mbere ten gira mi ni bu gra se da da ba tire te ba so ka da ba ru be ma yerwa igbaru garu ma mi bebe ra ma na Bayera, Burana, Bu, Kebi Bukrabu, Bube Duki Durasia, Mikasa Fiko, Kedirun Swaso, Yikai Baki Bekwa, Nkoradna, Nde Deruko, Le Potentiel Gibu, Berma Yerwa, Azovegia, Berbasan Balasibu, Gwe Warabo, Ilkisikwe, Imbera Giami, Basokbo, Gaiman, Mi, Bem, Torun Nobatia, Babi.

0: to se zo wa tole ton.
1: Mè ti yon ton, yon ta kle yon kle yon do to tole yi mi. Mi mè be, mi ma fon gandji ya. Tè ni gbe, a za fò ton go e lo. A yi do sun kwe, a fò o kwa ton nou kundu kbo go ton yi wè. Yon ta kle yon kle yon e gbe ton. Mè a besi yon jira yon ma fra tè ni te jin. E wa wana do yon ma kwa ton jinu mi e gbe bodo. Do to ga o sin ak basa o. Wada yi ze, yon ton ton da yi. Bodo, wè nou mi ton no yin, bine tu o kwe. Ho jari ba le awan la bodo. E, tenk pon bak kwe e lo meton, kpo so e lo. Nwe mi anu kounu, tenk pon ito le o wè yin. Vok bonji revizyon, podo deki kwo, priye kwo. Bo vi miton, tenk pon ito adokpo aton. Dek ba ene, afa aton, kanwe konu kundu kwo. So an 17,101 kandida. Wè do, na bewe bon, bine tu yi kwo. Ba bi jiwe ko ja e ma honugo eto egbe e awon do ba kwe ton jibodo tepon ba ko ho e lo meton do bene o ye me gbeto adopo aton degba ene afaton kawe konukundopo 17,101 candidat we do kundewe ma ene e na cheme bo eno iko iji ala voicing gbe na beyin o ebe si egbe din bo ye me e sunundo ye me o ye a dopo we degba aton nuoton aton bo nyonu leyi a dopo dopo nuoton kanton tene bo ema ido tenkpon gonu kanton kome 140 centre kodra ema le matinal eto egbe ewa wando ema kweton jibodo avokan fungle le tosi inkwe e no yodo fete national de koton kulite we afo okwa ton kundukpo goton medaho bensa be dari ewe email avocat fungre ko ikaiton do bene bo e de ajo bone moto pick up dopo azohwe aise wedo lele eneon bono do ajo avocat fungre le tole khwe khwe u tegbe khoja ema le telegram eto egbe ewa mando ba khwe ton jibudo midofi buna wazo nu tu owe nwe romia do wada idonu gan hoito wede khame toton le ene khoja ema le awon abodo do dogo npa khwe mi ton le tire national du Benin Gaston Zosu e ganro fine on fo azokuyan yin e na demission ko jare ma le awon abodo do adajem si azokwe o topa yoyo si ho nwe zombo e ma ko se donu dan topa o bi we lo ko jare ma me ko jare ma jakpata e to igbe e awon do ma khwe ton

Nisise katrobe, awo okori, je mejile, logo jile baaji, ole mokale, logo le de egbeta, tise 42,570. Ni anila tipe, sinu awo ari ile eko, ogoje, ni bubu, ule de ilewa. Nipa yeye sisa tuko, ele keta iriadu, orisuwa, ti iran chabe, etu yi, yobere, lati ojumo keri, bideni ojumo kejo osu, agemo odu egba, ole meridini, ogwanti, awayi. Fo ija. Lati fipa iwa jagiri agaru ni ile mali ile shegi gajulo awon mo pogo ile yi ti se ikede pe awon ti pa oga awon oni jagiri aga uma kirima faruk to adupe fun yin eyin ni amiche fi okokobo o pe ti awon inu rajade ni ojo ti oni ti o je bere ari ose yi lati elo mo yin awon ebonikos mo pelu oro fe lati tun ara ni ojo ti olanje ninu iron fisile bayi mo si dagbe